0: play Lanka.
1: Dangakaru samanal lavadi apu. Igiluni apekshavan kara. Pini sulenge evatemi. Kansiyutu gigayuwa.